0: pika singana mom ni kwegba singana etoto mom na yemwa pe bon loin veni logo encore ti di piko ti mom ni tinga ina etonye sike modenge ti kodro ti Nigeria le vivre ti na États-Unis tena edape la source na ati utaka pati kwa singani so ki tenti na ndoti mbai ti be Africa Emmanuel Sambuli ak na Xavier Mbembele akiluti na ndoti mungwazo susi aletili na ati ya turugu na betala na mbeke ti ubongi shari titi na mamboko na kodro ti la France titi ne agwazilo na beti lusosi a turugu ti zalama alutilani na ndoti kodroni donc edenge me ti ma Emmanuel na Xavier.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibara zokoshe kema dafonono ndeke luka la soye ke utaka pati kwa singa mba iti be Afrika si dapecha la so biri inale iba tunga na nyesi a ralimo abagigi na IOF mbri mbri na ubongi shari si la so nachi utaka pati kwa singa ni inale ikeba tunga na elani si ralimo so abagigi mbri mbri na kodro komandati uam ngana a rekrutumo susi abagigi mbri mbri rekrutumo volontaire kujuti tenaga rekrutumo forse.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara Xavier Mbembele, soki ginda chai na senda giti bongi asigiawe, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbibara wa mango da fonono ndeke luka.
7: Ko joti teni ba yeso airi ni recrutement volontaire. Ala lingu ti tena wa mango da fonono ndeke luka. Ara limo habala ni gigi twane mbri mbri na ko rekomandati wam ti goti mu maboko na korosi ti Franzi.
8: Mbi muna la singila. Wam biani ake oko ti mbeni prefecture ti kodroti so mbi tentene mingi na ndoni e nango iso usebira ti gigi mobimba a bagigi ake peni kumanda so eritilo ake pelisie la si ake bando nando ti prefecture ti wam e ake lobiani lalo ke sara kwe ti tene wam tongasu alinga na yati use bira ti gigi mobimba ali na ti birani tone na kwa singa so milundo fade ti tentene nando ni mbi gwe fade ti tene atene ba wungo ti aturugu so molimbi ti wara na ubangi shari wala na gbata ti bangi wala na akompanyi ti bria ti berbirati nga na atanga ti akodro ti yesu kwe wungo ni kwe fadi alimbi saki oko na ndoni ngbangbo use e na ngoi so use bira ti gigi mobimba atondani awe ake kumanda so iru pelisie agande ti sara kwe ti bato onenye si ni peti mu azuso angbana ngangu ti tertiala kwe ti tene alanga kwe a bato onenye si afa kusala ti turugu na ala tongaso alingi ti tene amu maboko na la Franzi na ti use bira ti gigi mobimba so lolondo ti tingo na yani e kusala ni abagigi na lango balota tinde ti kukurungu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndoni balosho na poko ti tingo ti la Franzi na ti kapa ti use bira ti gigi mobimba
7: nga recrutement abalani gigi ko jona ke recrutement volontaire ko joti tene aga recrutement forcé mais ngutinye lani la zuwa lingu ti wara si alingu ti recruter lo
8: e singila ti tene amu mozu ti tene moga turugu na ngoi niso biani eza si ngu ti mwalimi ngu baloko na ngumba ya jusqu'à na ngu baluse na ndoni oku 19 à 25 ans eta ngu ti mwalondo na ngu baloko na ngumba ya biasi na baluse na ndoni mongba na ngangu ti mo mongba maseka amu mo ti tene agofa kusala ti aturugu na mu e bato onenye si mo piti gwe ti mu maboko na la Franzi
7: nga na mbeki nyela ake na gunda ti yeso airi ni recrutement volontaire nga na recrutement forcé nye
8: mbi mu na singila a yeso amungi atene a raison ni andani yake mingi andani yake mingi oinga kozo ti tene use bira ti gigi mobimba abagigi kozo bira ti gigi mobimba abafade gigi e a molenge ti u bangisha ritingo nyisu ala kwe akokapa na ati kozo bira ti gimo bimba eta na biranya unja we moba ala kiri na kodro inangoi sola sina kodro moba babatiala ala ke yua bongoti turugu ala ke tambula na ati kodro e meme a administrateur tingo nyisu akekbe ala kbengo e, amwala na nengoni e tongana masika abaye ni tongaso oba akepika betiala inango isu use birati imu bimba atondani si atombi la titi nezuala yeti ga tigwe na kusala titi turugu wake bambe ni ake londo na betiala tongasu volontairema titi ne ala gwe asara kwa ti turugu mbanga tisu a tene su si asigi na yanga ti ancien combattant su façon so ala ke comporté en tertiala a pika betiala ye alanga kwa yeti sara ye tongasu mbeni a raisoni akesu moba ambeni yetiala ke dape e ala ke wara a wara pasati wara kusala ti sarape e na bangondo tiala ala ke tongana ala sara kusala ti turugwawe inga pe na pokoni ala ke wara yesu aira na pension même si ala wara kui me inga pe pension ti kwa tiala su ake muni a difani na ase watiala si ala limiti tene a banganzoni mbeni rezoni akeso mwenga giri zuvoko apeti luti na devanti munjuti tentene na alape me ala su agwe na bira si atiri bira wara kamba anye tongasu ala kena mbitu tia munju ape ina bango yu tongasu ala nga kwe komu ngoi ni alimbia we akunga ukazi tene ala nga kwe agwe tongasu leti ala piti zi ina kiringo tiala ala piti luti usi na devanti ya munju ti tentene na ala ambeniga a rezoni ake so nango iso administration koloniale ake sara kusala tiala ambeni ya turugu a milisien so ala sara pasi ala sara sana na a babana mama tiala e ake yesu apika betiala ne koma atombila ne zuala itiga turugu ala kwea tene anikwe aniguti sara kusala ti turugu ingape tona ani kiri azo tona milisien so apeti tene aga abubani ankora pe mbeninga moba kusala ti turugu moke bazo nyake yu bongo pendre e yu koto ti lolo yu akamba ti lo lo ke tambula e lo ke on le ti azo kwe na ndo ti lo e zo kwe amasika aye bien ti yu bongo tona turugu tambula babayi ala bayi ni tosu ake pika betiala e asara si ndara ti gango turugu asara la
7: Mais il y a un recrutement forcé.
8: So a recrutement volontaire là. Et a raison, ni so, bilonuti fangoni, a kea yisu, a pika betia masika. So ngutia la londo na tisu mifafadigi, baloko na ngumba yang biasa, baguza na huku. E ala la londo na betia la, tiguti, sara kusala ti turugu. Legioko, ambenia, ala so ake sara kusala ti da. Wala a cuisinier, wala a lavadeur. So akisara kwa antiti ya munju so ala ngana nganguti tertia la kwe akingango ititina ala nga kwe agwe a sara kusala a yeda tiga turugu me recrutement forse ni akesowa forse akeso si moi ape me akegumu na nganguti tene mogwe magume sara kusala ti turugu eni a sara na ngangu a sara ngangu na tertia zo mingi na mbrimbri na batati bosangwa na mbegeti buka anga na batangafu amwazo na ngangu me na ndwala si akemu azoni mokeba ake aturugu so ala hegona cha vaka na cha kete kodro si ala sara yesu ara tene rafle e tonati rafle ni ala wara monto na sambolisu mokono na nyamati tete mo pendre moke masika beni kubela kan tete mo pe amumo na ngangu titene mogwe mo sara kusala ti turugu komo iya pe si mo onde termo ge amu mo tise mo go sara ni bangati so aunda na komanda atene mo komanda so mo mu azu na eti circonscription so moke na komande na ndoni za si mo mu azu ni alimbi na ni tonga so me tonga na wungo te so ayeda ti gaturugu atina gbeni ake oblije na mo azu ni faso na ngangu titene a complete na ni titene a inga na u alimbi na wungo ti so si aunda titene chaque circonscription a dati muni. Donc, à la que Sara rafle, à la que Mouazoni Nangangu, soit en Bamasika, si Azan Andotia Zoni, Legioko, à la que Gwe, na dati akanga ila dati kanga ka mokwara ala su angbanga masika su ngutia la limi na ngusu similundu fariti fangoni ndusu biani ake mungala na nganguti tene ala dokwa ti kanga nisu akanga ala ndani ala gwe amungumbe timu maboko na la franzi elegi oko ala hegona ti ake kete akodro si ala kegunda na ama kunji titene ala mu iriti amasika su akenayati kodro tiala wala nayati vakatiala e tona mu iritiala we ngonya lingba we ala ga aga muazu nina ngangu titene asala si uungo tiazu eh, alingi ti ma nanduzu tonga su ala piti titene amu maboko na la franzi
7: singila mingi kotara za vyembembele utaka pati kwa singa mba itibe afrika ti ngaso wa unzi ya we e, kukapa nala vike kereke na wako ngungaso tiba uungo ti a turugu solanisi kodro komandati uam amu na la France libre ngatu ngana yesha la mandayi kujoti tena azala na acha unité chala ndindi
0: singila mingi nala kwa singa na unji ngato san lego chala wesu peti sinambege chili ingatima tango mbila tima mama ukunji nasu kwa kina tere chilo sula sula kitene tene mingi nanduti avu yesu wa kesu nanduti ligi eti tene amu lingi afalegi da nangu yesu si dama nangombiti ayike posu ndurunduruti sinambege chili ingaka

0: Lutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timuna amulenge ni yeso atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Temu peko titene so na amulenge ti kodro lako lako.
2: So aike tomobela tindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na maboko na ndo kwa chikuwa rusti be Afrika.
3: Ah, ndoa so encore, il y a qui a payé. Ndoa so kanga legi na zoti la ngonzoni. Ike sa rande tonga na nye. Imbambi ni natifu komando pepe. So son ta fi akada iki ringo tene. Si tine imba na gbetiwa, wala ti charge a telefon siye. Alingbi iwara akit 2 ou 3 lampes ti sol son ta fri. Si tine idu tinjoni, alingbi iwara akit ti 5 lampes na televizyon gana ventilateur. So moule gene ti tushina gbeti de, gana a generateur solaire tiye, mangati ap aparetza la na yangada. Mangati ando kusala na ando ti la ngon. So son ta fri ake bande ak palet sa la mbingbi, si tine lo kanala ki ringo tene so alingbi na zoni sango. Mo peti futa ni na leni kwe, ka mo peti futa ni kete kete alingbi na giza sumo kenani pimanga chak bakuti ako juska ngusi na lekengo batango kumbani kwe akena yachi yesu ala wala et na ndo kwa ti yesu akena pekuti farmasi sambo wala na pako se kontene anti la kwanga ipeti pika singa na 74 11 02 02 wala 74 10 02 02 na sol son trafik na nguchi wati a unzi lako pepe.

0: so azwa ke warakwa
1: ndachi kusala so akimungu chitena bile na ndochi ya kusala so siseni plus asara we si afinini so alingu chitena azani ndal chinzo ni duchi chiseni na chikoto chibi Afrika
2: na pekoti nje miombe so si wati dada akineacha vakatonga na cité Concorde Carmel Betimango na na cité de la Lune Pepe so kenati commune chibimbo wani akirika sibecha zona ndirengango mingi
3: tatene waso akira sara si ya wa Afrika kisara kusala chala soko jilana kisara sanguchi exilia Adriel Mbutu Sanjo.
4: Kiringochi waso amufini pupu na avakaso. A salon de coiffure, ando chichange nwa telefone gana akusala kwe akiri. Ayeke yapu nwa terecha wabe Afrika so ayeke nabage nige. John Carl, oko na popo chala.
5: 8 mois inawa depuis janvier jusqu'à septembre, sugi 1 mois la inawa. Et de mamingi, ifavunduti beti le gouvernement. Pika ngali milogola sara kiri na waso na enerkaga kuzena waso depuis biri nawa beti ya kinangia site isa aktivite chi
4: oko ya pungo tereso aeketi Leticia Kungoro so afangia chibeti lo na pekochi bachi ya lango chikungo waso
6: Joa ondoni biri na chikache amengia pika yanga chita wa ide kongo paske joa ni ya eketo chiso laso ikanga ngu ate lecha zo ay marche bien zo kwe pe kanala gae bae pi sarambe techa mengi chi paske bientu eko la zid
4: Melvin Silinga président de la jeunesse de Carmel Betimango a qui singila na eneaka solo dabetchilo na ala
7: e ba bireti djiti surpris e waga ça si mouvement na quartier ya population na ngia tenti ala remercie mingi eneaka tenti so biri wawa
4: na pekoti nze miombe ti kungo waso awa be Afrika so ikina mbege nige abibeta la so waso akiri biani biani teneti ya kusala chala anga na nzoni duchi
2: na mbeke ti Kongo dipanda awakama ki tesi ya kasa sarango eti ngangu so asara na tere ti alango eti fangangonzo ti bebiri na mbege ti likodro ni Kinshasa
3: ça tene ata ti so si akota si kodro ayeda ti tene ala fangonzo ti peso na ngoi so si ala yeke tambula atroku si asigi ti tene apika ngo mbe na ndö ti ala ye ti fa na ala so awakama ki tete ti kodro ni ayeke sara fade kapa si tambula so ti tene ala yeke na kugo biongo mamanza ti ya ti kodro ni si na mangu ala ala fa tene ye ti ngangu so asi na tere ti ala ayeke akota si kodro si ayeda na ya ti tambula ti ala so mingi ti ala so ayeke na ndö ti akama kite ayeke na ani azotonga na Martin Fayulu Jean-Marc Kabundo Deli Sisanganga na Prince Epinge ye ti fa na ala ala so si abungbi na ya ti kama kite so ala fa tene aini so alingbi si awadengo manga asigi na ndani polele
2: kandaka na mbege ti kodro ti Sénégal bia ti kodro ni Basir Djuma e fa aye si atingbi tere biri na kota awayenda ti sanduku nginza ti dunia mobimba na likodro ti Amérika so ayeke Washington
3: ta tene ayeke tingbi tere so si abagigi na ya ti mini kapa ti tambula la ti kusala ti gbia ti kodro ti Sénégal Basir Djuma e fa aye so si lo tondani mbeni na lango balako na uta ti nze so yeke na ya ni na ya ti pika batra so logo ti tene apika batra si alingbi titene na wanginza ti tene na mû maboko na kodro ti Sénégal nga si logo da ti tene lo tingbi na abungbi ti anginza so ayeke na dunia mobimba tongana bok mondial nga na fond monétaire international na tingo na ala so na pokoni ayeke ala so si ayeke sara kusala na ya ti da bata mbi ti tene akota zo ti kodro ti Sénégal si afa na ndö ti gbanda tere ti ala so akusala ni atambula anzoni mingi si ala yeke wa ande ye na pokoni
2: tere ti gango walombe ti kodro ti Afrika so ayeke tambula na ndembe so na likodro so ayeke Tunis so ayeke ti kodro ti Tunisie la abamara ti bazo bongi ati biri na devant ti kodro ti Rwanda
3: ala ti na ya ti kuzo ndembo ti ala ni 3-7-0 tongaso si ti fa na ala so abamara ti bazo bongi ti tene ala ngbaa na ya ti atingbi tere so alingbi titene ala akinda nga na yala use ndembo ti ala so si ayeke baa ande gigi na tene ti dangobe kodro ti biafrika ayeke na ya ti groupe D na tere ti kodro si ti Rwanda Cameroun nga na RDC
2: na ndembo ti ndembo ti gere mbi ti tene gburungo tere ti gango walombe ti suluki ti lakuanga angbalakue ti tambura nga na ndö ti londo so ayeke na peko ti danganga ni
3: laso andembo so ayeke baa gigi na ngongo use ti peko ti beko mbi te FC Kalok ayeke tingbi na FC Sipa si na pokoni na ngongo sho ti peko ti beko mbi te Nour Slam ayeke tingbi ti lo tere na Mascara Sokatel
2: kandaka na mbege ti Bombari ndali ti aplayoff ti lawaka si andembo ti lango ota na ngba ti tambura
3: biri Fatima ti Bombari si akinda olympique ti malungu ota na oko si na peko ti beko mbi te so tutel fut ti nda sima ayeke tingbi na nouvelle génération ti kuango nga na terrain ni olympique ya ti grimari ayeke tingbi ti lo na usi ti ipi
2: ndembo ti gere ni na kodro wande lango omene ti gburungo tere ti gango walombe ti liga so ayeke na mbege ti espagne ngo ayeke tambura na lakui so
3: na ngonga omene ti lakui atletico de madrid ayeke tingbi na osasuna si na terrain ni sevi ayeke tingbi na deportivo la corogne si ya mbeni andembo ni use tongaso ayeke baa gigi na ngonga miombe ti lakui FC Barcelone ayeke tingbi

0: Ndikiluka Lango Oko, Tenechi Unda Oko.
1: Mbini wabe Afrika siya unda ina unda atene iyo mbanga tine siya kitene tene tia afilion ipingiri ngangu tela aketisu wa kujoni ilingu titene iinga afilion na kinye afilion akiamina kitangu susi ala kugo na titambura tela ala kituku na achamina kotangunga si tonga na imuta pandi chimbini bumbi chamule ngiso la kitonga tisarangia ibazu na pediti akwa use ala iri amba tela ala kigambi ala gagbani iba gisu tonga ni imu kwa dini kirna na teretingu akina gile yako donc akikitanguni so tene afion so la gala gambi ya tuku na tiko tanguni so wa esi lu kilingu titine lu onga tangasu nila nga bangati esi afion ni lu kinangire ngangu kujini lingu ti inga aki grâce na la si akotangu so irna tene riviere aki waragba tingu titine ala soa ala onga si ala gwe ala tuku nga na ya ti fleuve nga na pekoni gbati agbati agbaku aki sigika mingi na tere tianguni so so ki mulegi na azunga titene ala sara kiketa nzine nzine akusala ala sukwa bongo tala galigi ako ala gwe ala binga gwanda na ata kiketa nguni so osi singa na terena kefaya kada titene azwa varanga kwa be ate si ala afiyoni so ala ke muma mboko mingi na akutangu titene ngu agagwani na yani si aswa aon si amina zo awaranga ni ake sara ngala nzine nzine akusala tala angi ilingbi tinga so ala afiyoni so alingbi titene abatala ake batala tongane titene ituku azinde kire kire ina yani pepe tawane ituku azinde da ituku amina yoroso titene abuba si anguni nga afasusu aki isu si asarasi ala afrionisu ala lingbi ti buba epi gesu nzoni ilingbi ti waranda li tala pepe ilingbi ti batasu ala afrionisu aki tonga na amina kitangu susi aigwa kituku ni achimbeni kutangu nisusi lokolo ki ongati lunga tonga so osi ngiri ngangu tala ki swara ki mungu na yesu ki ntuku na terani ilingbi titene sara akusala ti yakati na tereni ilingu ti sukura agozoda ilingu ti wara asusuna ya ntitene itengani osi na sarango itonga so ilingu ti batala banga ti sosi ala si ala kimunga fini na ye osi akimuna ye maboko na yatanzini nzine akusala so ikisara na ndo sukole kida si ala kimai na ati ndapri si asango ti ndeke eduka so alingu titene ibata afilioni nga ala unda na ye lakue aunda ti ala lakue na bikua uta ikina apeko ti aunda ntitene ikirinani na ala na ya ti andapri ti asango na ya ti nduru kua singa lango ako ndali ti unda ako.

0: Jeune des Kiloka, votre météo.
1: Sangoti sindandu za koni na patati berbera tina ndapri so geritin de watela ka ke balu sindandu ni use ngu akina letin duzu na mbege sala ka ta so sindambi ngoi la ke sumange be pa ke dande donc na cha kusala so la sara lingbe di tenera la sara ke bana pe koti be kombite nguni akepi katam rimbi encore na mbege sala ka na berbera ti na be pa to so geritin de wat ke mana nduzu na balu se ndoni miombi ako grain de waso alingbe ti warani na cha mena gbata so angur terati berbera ti e kirgi na gbata ti bongi ti la suna ndape so kwe mbinga seki na leti nduzu tango aso iturne na pekoti ikibani giso asina milingo ila ikesu geratindu wake balu sinandoni use ikisinga ange na mbunza pa na pekoti beko mbite geratindu wana kema na balu sinandoni miyambitona na pekoti beko mbite na berabirati mbinda angbe na leti nduzu wangi na mbunza pa ngala ikitarati suru na kwatati bongi mendoa aikenga dausi nandoso kwa la kidasera kema hii egonda la andapretisango angbala koti tene agwe.

Ana mbege ti gbata ti banga su kwa singa wangu ti nzoni duti na Jefferson Zigaraba ke pika patara mingi na noti sa sarasia zende a Andoni na ti gbata ti banga su sigene ti lake pakara Victor Anilegbe su leke coordinateur ti société civile na mbege ti banga su fade fade ke denge meti mala na ti kwa singa wangu ti nzoni duti.

0: Aiswa saramba eti lango bala kona ndoni omene chinze chimvuka itondani nangusa kusi ndoni balusi ndoni oku amini aturugu tibindo tigigi si awara pale ungatala ki oku susi ala kiti kongo ala kiti kodro ti kongo biti tene si a fini tala unze na peko tinda utilege so abagigi na mbege ti damara so kimbrimbri nando ti pon ti ombela si kutukutu tala ati na yati duti pon ni si ungatala oku awara kwa na pekoni sibindo gigi na koloti be Afrika aganga benala amunala nengo akangbi mwana si watala na sokwasi aikinduru na teretala yitinga nguso afaso na ati kusala tala aitinga ngoke singa usinala amingi si danga be na ingo tala na ikiri kangbi mwana asi watala sokwasi aikinduru na teretala lango bala kona ndoni omene tinze timvuka ngusa kuse na ndoni baluse na ndoni ota kodro ti Mali ti Burkina Faso ngana ti Niger Chasuma mboko na gbeti mbini mbeti sosi a irna tene charte du lip taco gourma so ti tene a kembeni mbeti so ala bumbi tere tonga so torana akodro ota na ti kando tala so a irna tene eta du Sahel ungo tia kodro so kwe ota so a keti tene ala invini ala bile na ndoti si duti na ti kodro tala torana yetingangu asi na ti zo atala so ala bumbi tere kwe ti londo ti tiri na yetingangu sosi asi nga AES ni afaso anikinduru ti tene anemu mamboko na mba na ya ti etingangu na lege ti ekonomi na tënë ti sidu ti nga ti tene ani sara si kando ti ani wala zo atia ni so amaï ti tene ague na dawa gbengo lingo songo so afaso kodro ti Niger Burkina Faso na Mali amu tere ti ala kue ti tiri bira ti kanga lege na trugu tumba na peko ti so si aza na sese ndo kua ti AES so mingi ti atënë na ndö ti poro so kue na ndö ti sidu ti ayeke tene tënë mingi na ndö ti AES na ndö so kue ala yeke da si ala yeke mä ndeke luka ayeke ye so asara mbai ti lango bala oko na ndöni omene ti nze ti mvuka si e soro e mu na ala nga ni tonga so e gonda ala na ndö so kue si ala yeke da si ala yeke mä e na ya ti andapre ti asango e bagi net gbonga so ahunda na ye ti tene e pusu mbata ti ini e za na ambeni awe so aga na peko ti e lalingbi so Giselaine Berti Amazoda miss bizu madame météo ngu nzapa pika ala dans la somme madame météo aba météo ni nzoni pe wala nyen apasse
1: e bani depuis a e bani depuis mais comme inga tene balo ti so e provera bango ti ade na bango ti angunda ali na
0: surtout que loke évolutive so donc ye na apeut ti si aussi droit quand même à la gare au son d'altian d'après ça sera ici et ce qui va en attirer sa patia là
1: aki la koto jisu isara kapatia tukwa akita mwotera lege cha mozoko akwa singa na lako kwa ndende melaso biko utasu kwa singa ni aki tous ensemble a satene mingi na nducha akita batachi be Afrika ese tamla kana ya nawe sifadi ikire ke na bongige tensha mina tangata kwa singa imbia sina mbunga sisu iku ikikambi
0: bon ikikira ndi ndale tindru kwa singa nduchi senia
1: e mala kuzo nitele makete ndru kwa singa suna alasi
0: singila

solo kitamwa kanyina biko tabara merkojina nga balako na ti kwasinga so kitimti na ngangwa si wati be Africa so sina ke pika patala so sina bakti be Africa di bakasa di santa belle vue i wati na pakara ganmon Gilbert ngana mamon na bazele na talisi si asa ngu balo so doni miombe ala kana nenge balako ndu no se tonso e ke kitu wati na si waso na pokoti ke tengombizo

0: suko se ke madafon de ki lukan de mbiso e ki da su a ke titene zili gina ala ala ma dossier du jour wa rakota sangoti ti la su ne anga ti kodro na ligoti destin de bonheur wili kon na peko ti ngo kon andambu na peko ti ti ngangu soa silan na mbari ti dandu abiri soa batene a kia zu nangu meso a maboko soa batene a kia 3R si ya sarlane ti ngangu ka a ini a ke tonga na yen destin de bonheur wili kon
1: abira solane a bagigi na cha kete kodro ti gbangbanga na bojifu so si a batene a turugu tumba ti 3R la se kina gundani agana kwa limingi na ndocha wa Afrika soa ikina chu community dan babiri agbingwa da anduchi kango yenga na agogoro asara si mingi cha siwani adoa kumbwa chala si akpe aguna centre ville ti bozum na peko ti singo chala na gwata ti bozum ambina wa Afrika soa kikotro chala ni aduchi na ndochi si cha deplase nga ambini ayikia siwa chala si ayambala me laso duchi cha wa Afrika so ayikingangu mingi ayiketene so si asigi na yanga ti prince abejuan mama ti siwa so lo faso ayiti lo kwa bubawe lo inga pepe tonga na iso limbi chitene lo kiri na gigi chilo tonga na chiko jo nga chitene lo bale gichi mandango mbiti cha mulinge chilo
2: kati ya kati iso abuba na tati iso kwa abuba inda na ala tena la gwelege na ekol na ngu pasi chingu kwa keda ayo chiku kwa abuba mingi unda tena la guverne matu kasiri na kodro chi isi igwe nga chubira so ikbeso le dem shie na imba shilango gesu me unda na guverne matu na atoka na iye sikirite tena kona kodro chi ikasi ikiri
1: na begba tachi buzum ase waso si ayamba aso soa kikodro chala afaswa la ike na pali mingi ase waso ike unda mili mungo mamboko iyo chite na sarasi ala soa kikodro chala gana chikbatani alingu chikiri na cha keta kodro chala ayike tapandichi Patrice Dunia solo ike mini wabe Afrika solo ike langu na gbatachi buzum silo yamba aso soa kikodro chala baluta na usena yachi dachilo laso lo ike na pali mingi silo unda chite na aga mungo mamboko na aso soa kikodro chala si aga na gbatachi buzum so
3: lani soa la gala inga ake itinga ngu epe ake ase wa la gango chala lani ala bapa si mingi mema ambe na ndu sala lango da ke giak becha payot ha angarsu ni leke kike te sola la warasi ya lango da lani etengo yu usi ake ngangu solani da chala gbe ayi chala bubako ya la warmem lege chikira pe pipansi yeso ake ngangu mingi yeso agube chala mingi ake tenti sekurite useni ake tenti sante hopital surtout epi na tenti ekol a da chala soa gbe a problem chaye ya kachala kuwa buba yeso mbi uunda na nguru bia lula loke babati kodro donc vraiment pas si social que na yani bitoto mingi na mbage chinguru bia titene lo muma boko na ala yio si
1: na pekoti sungo mamboko na ndoti meni mbeti ti mango terrain na nguso si on na popo chinguru bia ti be Africa nga na bumbi tumba ti 3R siri la tondane wa ti na kiri kete kete na ti community dan babiri awa be Africa so pe kodro tia la se ki na mbage ti bozum aunda ti tene se do tia kiri njoni ko joni se la kiri na ndoso si la londoda Joseph Rekete ayeke oko tia be Africa ti dan babiri
4: ye dati kiri me problème ti oko ake problème ti sécurité ton amadutu na sécurité fade ye ko ya ke tuti njoni na gogoro ti ye ati ikena dape dati ko ya kumbi epi ye ti tengo tel ke yakaso ifa atumaso iduti so mbeni oko ti tene ita aidape unda na partenaire humanitaire ti ba lege ti tene asara dati so akungi koi so azo alango gina sese giketa baso asuru koi la ala lango da ti tene ala muma boko na e agana e leti kobe akeketi gozo akarako anjo titene ilu na isongu ti peko tongi una na humanitaire ONG titene amu maboko na e bati e angba mingi na bozungi
1: na dawacha kwaleso akota skodro ti gbata so afatene tene ti seduti agbubeta ni mingi se la faso ale ke sara mini iyo ti sara si ala so ki kodro tiala ali meti kiri na chaketa kodro social la londo da Pascal Namgana ale ke mukunzi gbata ti dan babiri se le ki iringuru gbati tene atokwa trugu ti seduti titene sara si siri ali meti kiri bia ku bia ku
5: population de Dan Babiri déjà a commencé à tikiri mais totalité ni quoi a des tikiri après mingi en bana bozungi parce que détachement de faka a créé les types pour sanga pour aller les vis nerve à ça que mingi ta zoni ambina na bozum ambina commune car des tikiri quoi mais ambini toujours ambe ti kuma boko du gouvernement parce que depuis ce qui s'est passé so ambini sumo ba ka dangango pa legri sarango date la dapa ramba ti ku gouvernement na agwina la bash to kanala ambini so peti muna langangu titene ala kiri karoma na komini meadi kota dati merini akumbi hopitali galoma peni turugu oko akedapa kisa sora legiti bosangwana legiti pisine me iye le gouvernement toka sa réforme toka menfaka dans l'équipes net basé à tête population
1: chisina laso a Afrika so eke nambage ti dan babiri aike gina bangondo nambage cha kota skodro ala hunda ngabu mbisa kina gbeti le tapepe ya chete na gamuna la mamboko ngambe ni hunda ngondo chala ni aike tisu damana ngombe ti aike zina chala ngoso si aike ga sela hunda la so eke nando ti manda ngombe ti na kodo ti bi Afrika chete na la sara meni iyo che sara si agwena agba kuru ti manda ngombe ti na yacha damana ngombe ti so lani aye chate damana ngombe ti ni kwe abuba we na pekoti ya biraso
0: imo singila na la destin de bonheur wilikon na la soko si yamba na teafo nuna chala aki fedeme ni kuta sanguchi ila la mani na ati kapati asanguchi peko be kombite nando teninti ya isu waraduti tazu na peko ti iti ngangutu asara nguwa konandamba we ambagi ti dan wabiri isa la mampeko ni toswa we ingagi nando nila kusala ti yamba ngagi tosu yamba luti iti tene izamba tani indali ti peko ti be kombite tenitia la sosi ya kiga epi ilu su uga swake DMG Dieu merci goga lolo giga ti mkusala ti peko be kombite ni Dieu merci Ibarala
6: Ibarala Ursula merveille mais voilà Ibarala soukwa mama radio de Kibuka
0: ngangote azoto so nguna ngwa pika fa de ligni
6: aba wala ngwa ngwa fa pika ndo adina chamna va kapapoto eda iganga wa ete kusala pe kobe komito to sola tena
0: donc titi ya gitene ile kekete gba ku epi tena sa kwa ndunyo
6: singa mina yursula
0: singila

0: Mojitara is in Mombata, Solemoba, Tutu, Pumsimbata, Bata, Yenji, Angueba, Sarangani, Quenambeke, Yakabulika, Bulika.
1: Singira mingi na sukwanga manda fonde kiluka ngonga limba wachiwa aterna Emmanuel Samboli fils na litimba itibe Afrika na ti utaka pati mba enela so tene mingi ga dutina ndoti ya rokotongo a monseka na ngangu wa na ngoiti ubongisha risulani ya kisete France Libre sada bateni ima mba itibe Afrika.
2: La nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Boganda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Béafrica.
8: Ibarazo koswe kema dafonono ndekeluka laswa ike utaka pati kwa singa mba itibe Afrika si dapecha laso biri inale iba tunga na nyesi a ralimo abagigi na IOF mbrimbri na ubongishari si laso nachi utaka pati kwa singa ni inale ikeba tunga na elani si ralimo su abagigi mbrimbri na kodro komandati uam ngana a rekrutumo susi abagigi mbrimbri rekrutumo volontaire kujuti tenaga rekrutumo forse.
6: La Centrafrique.
7: Dosso, Béafrica.
8: Kutara zapi mimbili, soki ginda chaye na sinda giti bongi asigiawe, kutara ibarala.
9: Ibarala mingi mana symboli fils mbibara wa mango da fonono ndeke luka.
8: Kujo tite ni iba yeso wa hiri ni recrutement volontaire. Ala lingwe tite na wa mango da fonono ndeke luka. Ara li umo habala ni gigitwane mbri mbri na koro komandati uam chiguti mumaboko na koro city franzi.
9: Mbi muna la singila. Uam biani ake oko ti mbeni prefecture ti kodro ti su mbi tentene mingi nandoni. E nango iso usebira ti gigi mobimba a bagigi ake mbeni kuma anda so eritiro ake policier la si ake bando nandoti e prefecture ti wam e ake lobiani lalo ke sara kwe ti tene wam tongasu alinga na yati use bira ti gigi mobimba ali yati birani tone na kwasinga so milundu fade ti tente nandoni mbi gwe fade ti tene atene ba wungo ti aturugu so molimbi ti wara na ubangishari para na bata ti bangi wala na akompanyi ti bria ti berbirati nga na tangati akotro ti yesu kwe wungo ni kwe fadi alimbi saki oko na ndoni ngbangbo use e na ngo yesu use bira ti gigimo bimba atondani awe ake kumanda so yifle pelisye agande ti sara kwe ti bato onenye si ni peti mu a zoso angbana ngangu ti tertiala kwe ti tene alanga kwe a bato onenye si afa kusala ti turugu na ala tonga so alimite tene amu maboko na la franzi na ti usebira ti gimo bimba so lolondo ti tingo na yani e kusala ni abagigi na lango balota tinde ti kukurungu saki oko ngbangbungumba ya nandoni balosho na poko ti tingo ti la franzi na ti kapati usebira ti gimo bimba
8: nga recrutement abalani gigi ko jona ke recrutement volontaire ko joti tene aga recrutement forcé me ngutinye lani la zuwa lingu ti wara si lingu ti recruter lo
9: e singila ti tene amu mozu ti ne moga turugu na ngo iniso biani za si nguti mwalimi ngu baloko na ngumba ya jusqu'à na ngu baluse na ndoni oku 19 à 25 ans eta nguti malondo na ngu baloko na ngumba ya bi yasina baluse na ndoni mongba na ngangu ti mongba maseka amu moti ti na gofa kusala ti aturugu na mu e bato na yesi mo petit gwe ti maboko na la France
8: nga na mbeki nyela ake na gunda ti yiswa iri ni recrutement volontaire nga na recrutement forcé
9: mbi muna la singila a yiswa munjwa ne a raison ni andani yake mingi andani yake mingi oinga kozo tisene use bira ti gimo bimba abagigi kozo bira ti gimo bimba abafa de gigi e a molenge ti ubangishari singo nyisu ala kwe akokapa na ti kozo bira ti gimo bimba e tona bira ni awunja awe moba ala kiri na kodro e nangoiso ala sina kodro moba babatiala ala ke yua bongo ti turugu ala ke tambula na ti kodro e même a administrateur tingo yisu a ke kpe ala kpengo a mwala na nengoni e tongana masika a ba yeni tongaso ba a ke pika betiala e dango yisu use bira ti gimo dimba tonda nisi a tombe la ti ne zoala ye ti ga ti gwe na kusala ti turugu ma ke ba mbeni a ke londo na betiala tongaso volontairement ti tene ala gwe a sara kwati turugu bangatiso a tene souci a sigi na yanga ti ancien combattant sou façon so ala ke comporter en tertia la a pika betiala e ala nga kwa eti sara ye tongaso mbeni a raisoni a ke so moba ambeni yetiala ke dape e ala ke wara a wara pasati wara kusala ti sarape e na bangondo ti ala ala tene tongana ala sara kusala ti turugwawe inga pe na pokoni ala ke wara ye so aira tene apension même si ala wara kui me inga pe pension ti kua ti ala so ayeke muni adefani na asewa ti ala si ala lingbi ti tene abanga nzoni mbeni raison ni ayeke so mo hinga agiri zovoko apeut ti lulu ti na devant ti munju ti tene tënë na ala ape me ala so ague na bira si atiri bira awara akamba anye tongaso ala yeke na mbeto ti amunju ape e na bango ye tongaso ala nga kue comme ngoi ni alingbi awe ayeke nga occasion ti tene ala nga kue ague tongaso le ti ala peut ti zi e na kiringo ti ala ala peut ti lu ti aussi na devant ti amunju ti tene tënë na ala ambeni nga araison ni ayeke so na ngoi so administration coloniale ayeke sara kusala ti ala ambeni aturugu amilicien so ala sara pasi ala sara sana na ababa na amama ti ala e ayeke ye so apika be ti ala me comme atombela atene zo ala ye ti ga turugu ala kue atene ani kue anigo ti sara kusala ti turugu hinga ape tongana ani kiri azo tongana amilicien so apeut ti tene aga abuba ani encore ape mbeni nga mo ba kusala ti turugu mo yeke ba azo ni ayeke yu bongo pendere yu kpoto ti lo lo yu akamba ti lo lo yeke tambula e lo yeke hon le ti azo kue na ndö ti lo e zo kue amasika aye bien ti yu bongo tongana aturugu tambula na babâ e ala ba ye ni toso ayeke pika be ti ala e asara si nzara ti gango turugu asara ala
8: me ye ni ague ga lani recrutement force tongana ni
9: so arecrutement volontaire la e araison ni so mbi londo ti fango ni ayeke aye so apika be ti amasika so ngu ti ala londo na ti so mbi fafade gi e ba loko na ngumba yangbi asi abaluse na oku e ala la londo na be ti ala ti gue ti sara kusala ti turugu lege oko ambeni ala so ayeke sara kusala ti da wala acuisinier wala alavadeur so ayeke sara kua na ti ti amunju so ala ngba na ngangu ti tere ti ala kue ayeke nga ngoi ti tene ala nga kue ague asara kusala ayeda ti ga turugu me recrutement forcé ni ayeke so wa forcé ayeke so si mo ye ape me ayeke gbu mo na ngangu ti tene mo gue mo gue mo sara kusala ti turugu e ye ni asara na ngangu asara ngangu na tere ti azo mingi na mbirimbi na gbata ti busangwa na mbege ti buka nga na batangafo amu azo na ngangu me na ndwala si ayeke mu azo ni mo yeke ba ayeke aturugu so ala yeke gue na ya ti avaka na ya ti akete kodro si ala sara ye so ayara tene rafle e tongana ya ti rafle ni ala wara mo tongana samboli so mo kono na nyama ti tere ti mo pendere mo yeke masika mbeni kobeli ayeke na tere ti mo ape amu mo na ngangu ti tene mo gue mo sara kusala ti turugu comme mo ye ape si mo honde tere ti mo ge amu mo ti tene mo gue sara ni ngbanga ti so ahunda na akomanda atene mo komanda so mo mu azo na ye ti circonscription so mo yeke na komande na ndö ni za si mo mu azo ni alingbi na ni tongaso me tongana wungo ti azo so ayeda ti ga turugu ati na gbe ni ayeke oblige ti tene na mu azo ni faso na ngangu ti tene acomplete na ni ti tene ahinga na alingbi na wungo ti so si ahunda ti tene chaque circonscription adoit ti mu ni donc ala yeke sara rafle ala yeke mu azo ni na ngangu so angba masika si aza na ndö ti azo ni lege oko ala yeke gue na ada ti akanga e na ada ti kanga ka mo yeke wara ala so angba nga masika so ngu ti ala alingbi na ngu so si mbi londo fade ti fango ni ndo so biani ayeke mu nga ala na ngangu ti tene ala doko ti kanga nisu a kanga ala ndani ala gwe a mungumbe timu maboko na la franzi elegi oko ala heguna ya kekete akodro si ala kegunda na ama kunji titene ala muiri ti amasika so akena ya ti kodro chala wala na ti vaka chala e tona muiri chala we ngonya lingba we ala ga aga muazu ni nangangu titene asala si uungo chazu alingi ti ma nanduzu tonga so ala pititene amu maboko na la franzi
8: singila mingi kotara za bimbimbili utaka pati kwa singa mba itibe afrika ti yenga soa unzi ya we kukapa nala kikereke na wako ngunga so tiba uungo ti a durugu solanisi kodro komandati uam amu na la France libre ngatunga na yesala mandayi kojo titene azala na acha unité cha landindi
1: wala singila mingi ya unzi ya wemba itibe afrika na ngati Emmanuel Samuel fils na genelo itene mbo yungu tera amonza kwa soye garan kwa zini yamba Jefferson Zigara banal ti wango tinzo nyu duti

0: Gafonde kiluka zoni peko chibe komiti mbunga limba waenda lichi kwa singa wango tinzoni duchia.
1: Wango tinzoni duchia. Ala nitu kwa amune yu wango ima.
2: Geoffroy Adila Ibarala.
3: Ibarala mingi yu wago singa.
2: Kene tinzoni duchi ngolasu na yati bata tibonga su aketonga ne.
3: Iba wago singa ten tinzoni duchi ngolasu aeke kota pali mingi na yati bata tibonga su. Ten ti nanguisu ikitena tena ten ti incivisme a undoni. Iba baleso aeke ikwe si yeke na nagonda ti ti paleso ata aita ti so ti municipalité so isora la sola kwe ala yeke saranga kusala ti alanga nzoni pepe me i manabe so alondo iba fafade so amen api alo afa na ala ye iba so abangondo ti iba atene peut-être ala yenga lani ni nzoni ape donc angba ti fa na ala ye ti fa na ala akusala ti ala ata même abangondo ti leta na ndö ti tënë ti ti nzoni duti ngo so kue iba ayeke azo ayeke doni na sese ayeke sara na kusala nzoni pepe
2: me tongana ala tene tënë ti incivisme nga na bemengo ndo ti akota sucodrole gi ye so agbube ti si e ti tene tënë na ala na ndö ni ayeke tënë ti insalubrité na ya ti bonga so ndani ayeke nye et pourtant mbeni pialo ayeke da so atene tënë ti kuâ ti kodro gi so kuâ ti kodro aexiste wara exista
3: bon tongaso mbi londo ti tene ala gi mbi tene ambite ye so ayeke na gonda ni ayeke tënë ti incivisme incivisme ayeke so si iba apopulation ayeke kpe yanga ti commande pepe ayeke mbeni poro so so gbia ti kodro lo za na sese na lo za na sese ti tene fade chaque samedi azo tu ala dé tere ti da ti ala me mawa ni ayeke ti so na gbata ti banga so iba kota komanda ti banga so ti gba kodro mene gouverneur lo sara kusala mingi lo sara kusala na aautorité locale na amakonji me mawa ni ayeke ti so si atene aye so kuâ ala yeke tene azo ni ado na sese ni la iba ti tene so ayeke tënë ti incivisme kpengo akota zo ti kodro pepe
2: ela sara si kota zo ti kodro amu yanga akpene ape est ce que ado ayeke ti ngbage na tënë wara ambeni amesure ayeke da so si apeut ti contraindre apopulation ti tene ala sara kua na parce que déjà na ya ti atere ti administration azende ahondo ni si encore na tere ti da ti azo azende ahondo ni so peut-être que akota zo ti kodro ni veni ala yeke entretenir ando ti ala ape la si ala yeke mû exemple na apopulation ape sape
3: bon iba ye so mingi ayeke na gonda ni wago singa mobaa na poko ti akpale so kodro ti ahon na ya ni amentalité ti azo achange mingi tënë ti aong so aga mingi ala zo asara kusala amu gi na ala nginza asara si na li ti azo kue kusala ifo amu na lo nginza na poko ni zo ya ti dé tere ti da ti lo kue ifo amu na lo na nginza or aporo so ti aong so fade ala baa atene nginza ayeke na ya ti kodro ni pepe ma peut ti mû fade nginza senge ti mû na azo ape la yeke encourage ala ti tene amu na ala kete asara ambeni aketa kua amu na ala kete me bangondo ti population ni population ni aba ye ni so lege oko tongaso so aong ni aba ni so pepe ce qui fait que laso tene mo tene tënë ti kusala na lo tongana iri ala tene ti partage mbeni kungba u tene ti mbeni kusala ti nginza ape ala lingbi ti ga pepe ta sara si même dengo tere ti da ti zo aga kota kpale me bon akusala ngba ti tambula nga ti tene peut-être ye so yeke gue na ni ayeke ti tene asensibilize ala ye ngba ti gue lako na sensibilisation peut-être tongana akota zo ti kodro peut-être ala baa ni tongana asensibilize ngbi si amarché ape peut-être si alege ti arépression peut-être ayeke ga
2: me zende gba ni na ndo so si azo ayeke duti da so ayeke na kpale na ndö ti seni na ndö ti tene ti nzoni duti ti azo ni ape
3: ayeke na kpale awago singa atongo mabaa atene ndo so zende ayeke da so ayeke ndo so si ayeke du angungu iba kobela tongana kobela ti palu ayeke kobela so si awara ni na lege ti angungua donc tene ti zende so ayeke ga na aga na akobela mingi
2: me laso so ala yeke tene na awabe afrika ti tene zo akoko aprendre conscience ti letre ndo so lo yeke duti da ti bata ndo ti lo nzoni ti kanga lege na akpale ti kobela
3: bon kota tënë so mbi yeke na nini ti tene mbi tene na population ayeke so si ti tongana kodro ti i aduti laso propre ifo zo akoko wala wala état asara kusala ti lo nga na ala so e soro ala ti municipalité wala aconseiller municipaux ifo ala sara kua ti lo e na population si zo okoko amû responsabilité ti tene lo leke tere ti da ti lo wala tongamo yeke na lawa tere ti lege mo leke ni tënë ti tongana laso tongana kobela ga laso gbia ti kodro amû mbeni nzoni poro so ti tene e leke ya ti kodro ti i me gbia ti kodro ayeke na bongi kala tongana laso ngbuwa si na tere da ti mbi logo ti te gbia ti kodro pepe donc mbi pensé ayeke wango so mbi yeke mû na mbi ti mû na population atravers micro ti ala ti tene zo okoko amû responsabilité ti lo tënë ti leke ngbâ ti kodro abazu tu
2: pakara Geoffroy Adila e kina ala singila
3: mbi lambi kina ala singila mingi wago singa
0: e tene singila mingi na laso kuâ soro dafonde kiluka ti ma ni e kitene ba langba lakue na ti apeko ti be komité ni la ngbonga asine ngbonga use ti peko be komité na peze ngbonga ba lutioni na nono mamra yeke gia monzoko yeke na yeke ayeke mû na e pasa ti tene ki encore e wara ti fanuseni e da lo ti ndiko ndali ti andro asango ti ngbonga ota e wara tere na kofio lo mi de monzoko ni re na bebegu

0: boyimoki loro na pokoa ti mbongo Augustin Mikelechiaki ye lo so babâ amadu si anzuano ti o ti pikango monzoko ye ayeke techno o tâa monzoko ti wala o tâa gene ti here ti o yeke Fabiola Goyi lo yeke na ndö ti mê za ti Fabiola tene mbi ga ti e bia ti osi ti code rwandais Didi J Fabiola babâ ama
1: merci
0: laso mo te mo ga ti e bia ti Didi J ayeke lo lalo gbu betmo wala titre na nzere mama
1: titre na nzere na mbi et puis mbi yeka bia lo mingi
0: mo yeka bia lo mingi bo tënë mingi ayeke dape mû loro na poko ti mbongo agiremi ambi ndi tongana passe ada i ma gene ti

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angu akodoso alingi tiwa kubila so lingi oko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobila so ndokwa gwenye kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti longanganga
1: ti bata tereti mo ti bata asewa ti mo alingi mo ba direct ango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo swa sa kobila ti chauffe ngo tere lode wala simene asigi na tereti lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga so ki nduru na tereti mo tongana mo baso mo wa kobila ti chauffe ngo tere
0: tongana mo ba meni zo sosia sa kobila ti chauffe ngo tere wala meni asigi na tereti lo go iyo na meni danganga so ki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: swa ikitongo mbela tindo kwa gbenya kwa sava te nti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mamboko na lo awa be Afrika tongo mbela so akindali chala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazu kwe atamo ke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazo kwe danila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singe singe ko jenu kwe si lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndali chala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molengida na yati babaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbe ti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti peko ti bekombite nga na laposo ti tonani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo nga na langoso kusala keda pepe ala lingi ti pika singa nando ti nzoroko 40-49 ti wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala

0: Mambokona Union Européenne, Ngana Coopération Suisse.
1: Adjunde Keluka. Otasango, Tieti Lasso.
2: Wako na ngambo na pakochi akutakwaliswa si na mbagi jidane kubabiri suwa kiala suwa ki atuwa kutumba ti 3R sa kudatite nilani asara hapa si na yachi ndosuka kete kodo komanda ti buzum laso duti ngona siri seduti agagi meni yeti kwale na la suwa ki na mbagi nika akina yachi adema mingi imate ni kwenzuni na endoni na yachi kutasanguchi yesu na legoti destin de bonheur wilikan
3: abira sulani abagi gina cha kete kodo chik bangbanga na bojifu sosi abatene aturugu tumbati 3R la seki na gundani agana kwa le mingi na ndocha wa Afrika soa eki na chu community dan babiri agbingwa da andochi kango yenga na agogoro asara si mingi cha siwani adoa kumba chala si akpe aguna centre ville ti bozum na pekochi singo chala na bata ti bozum ambena wa Afrika soa pekotro chala ni adochi na ndochi si cha deplase nga ambeni ayeki asi wachala si ayambala me lasu duchi cha wa Afrika so ayeki ngangu mingi ayeki teneso si asigi na yanga chi prince abejuan mama ti siwasu lo faso ayiti lo kwa bubawe lo inga pepe tonga na esi lo limbi chitene lo kiri na gigi chilo tonga na chiko jo nga chitene lo bale gichi manangombi chichamu linge chilo
4: kasi ya kati iso abuba na dati iso kwa abuba inda na natena lago lege na ekol na ngu pasi chingu kwa keda ayiti kwa abuba mingi unda tena guvernema toka siri na kwa droti isi igwe nga chibira so ikbeso le dem shie nila imbashi lango gesume unda na guvernema tena toka kanai iye sikirite tena kona kwa droti ika sikiri
3: na begwa tachi buzum asi wasosia yamba azu swa kikodrochia la afaswa la ike na pali mingi asi waswa ike unda mini mungo mamboko iyo chite na sarasi ala sosia kikodrochia la ganachi batani alimbu chikiri na achake ita kodrochia la ayike tapandichi Patrice Dunia solo ike mini wabia Afrika solo ike langu na batachi buzum silo yamba azu swa kikodrochia la baluta la usena yachi dachilo laso lo ike na pali mingi silo unda chite na agamu mamboko na azu swa kikodrochia la si agana batachi buzum so
5: lani swala gala inga ke itingangu epe ke asewala gango chala lani ala bapa si mingi meme ambe nando swala lango da ke ya gbecha payo ha ngarsu ni le ke kike te swala la wara si lango da lani etengo yu si akengangu sulani da chala gbe ai chala buba ko ya la war meme le ke tikira pa bi pense yi swa ke ngangu mingi yi swa gbe chala mingi atenti sécurité ou seni atenti santé hôpital surtout et puis atenti école a da chala swa gbe a problème ta ya katala kwa buba yesu mbiunda na nguru bia lula loke babati kodro donc vraiment pas si social ki na yani bitoto mingi na mbage chinguru bia titene lo muma boko na ala yio si
3: na peko chisungo mamboko na nduti meni mbeti ti mango terrain na nguso si ya on na popo chinguru bati bi Afrika ngana bumbi tumba ti 3R siri la tondane wa titene kiri kete kete na ti community dan babiri awa bi Afrika so pe kodro chala se ki na mbage ti buzum aunda titene sedu chakiri njoni ko joni se la kiri na ndoso si ala londuda Joseph Rekete ayeke oko cha Afrika ti Dan Babiri.
6: Iye dati kiri me problem ti oko ake problem ti sécurité. Tona modutu na sécurité fade ye koya ke tuti njoni. Na gogoro ti ye ati ike na dape dati koya kumbi. Epi ye ti tengo tel ke yaka so ifa. Achumaso iduti sombini oko ti tene ita aidape unda na partenaire humanitaire ti ba legeti ti tene asara dati so akungi koi so azu alango gina sese gikete abaso asuru koi la ala lango da ti tene ala muma boko na e agana e leti kobe akeke ti gozo akarako anjo ti tene ilu na izongu ti peko dongi unda na humanite ONG titena muma boko na e bati e angwa mingi na bozungi
3: na dawacha kwa leso akota skodrochi bata so afatene tene ti seduti agubeta ni mingi sela faso ala eke sara mene iyo ti sara si ala sopi kodrochi ala alimbe ti kiri na chaketa kodrochi sela londo da Pascal Namgana ayeke mokunzi bata ti Dan Babiri si loke ere ngurugba titene atokwa trugu ti seduti titena sara si siri la lingi ti kiri biaku biaku na ti komin chilo
7: population ti Dan Babiri deja akumase ti kiri me totalite ni kwe adetikira pa mingi ambana bozungi paske detachement ti faka akira legi ti posangwa pa yara legi bisi narpa asara ke mingi ti azuni ambina na bozum ambina komin ka adetikiri kwa pa me ambini tujo ambina ti kuma boko ti gouvernement paske depuis si iso a pase so ambini sumo ba ake dangangwa pa legi ti sarango dache la dapa ambina ti ku gouvernement tene agwe nala bash toka nala ambini iso apeti muna langangu ti tene ala kiri karuma na komini me adi kota da

0: Zoni la kuit on gala ki warina de fond de kiluka kwa singa tour de région la soso ego mingi na mbageti Buddha. Lor mbose itondan na la kujo si barala.
1: Elvire Kentumbe, Baramingi, Indi, Barawa, Be Africa, Sokwa Kedouchina, Ndembe, Sochuma, Dafonono, Dekeluka.
0: Nambagi tala ko joni sangouti e siakeda.
1: Sangouti e jiboda, tila so, aike, nandoti zinu yanga damanda ngombeti chungusu. Tongana amo lengeti e amanambeti, siara gwena dawa, aike kekereke chikodo, ngana kolomi chikodo la, aike gwena nduzu. Aike yeti mawa mingi.
0: Yeti mawa, nyela mungu ya pase nambagi tala nye.
1: Tongana amo tambula na yati ada, amanda ngombeti sokwa aike na gwata jiboda. Nana ke te kodo suko ya ngogo boda zende asisingo na yani ata agwa chitongo mbela susi aiki one hati adafonono ngane hati adanza pandende ndali chizingo yanga damanda ngombe chichunguso yeni adedungo ade ameni baba na mama alondo chibu chizi zende na hati adamanda ngombe chiso aiki chileta pepe aiki nga yeti mawatonga na mweke tambula na hati ashoncheti jama onati o oh, suko ya ngogo boda ambo lengeti yeti koli so angwa foroto so angwa nagbe chungu balako asisingo na hati ashoncheti o oh, nati jama tipika asable wala tipika abate tiki afukuchu o oh, si tongo mbila tia eke chiso e unda na ababa na amama tipusu ndugu na adama na ngombe chiso kwa eke ndugu na ala tigwe chizi zende na yani ndali timanda ngombe chichi amole ngeti ye chungusu ngalege oko ababa na amama so kwa amole ngeti ala angba tigwe na ata shonche chu o oh, na tijamo tipusu ndugu na ala timu mamboko na ala tiboto ala tiki na adama na ngombe chichi ndali tike kereke chala anga ndali tike kereke chikodo ba eke asa ngote chu budala kiri nala akapanika eti mitere na atamena sangu.
0: Tatene bia ni lor. Tongo mbela ni la muda wani ala tenaweso imana bena mango kwa singa tour de région wa baba na mama na mbage chibuda ama wango swawe iwa atere na mbeni lango. Tour de région kwa titambura la kwe na mbage chibuda. Tindembeso iwa rafiakre miko ibarala. Na mbage chala kanye siya kena chibuzo chala.
2: Elvi kentombe ibarala. Ibarala itakweso akukapa na ina ndembeso na terati afonono chala. Sese chingoto sosi aeke kota jikodro chi community loba e sosi le yon agwata chibota kilometre balo kunandoni osho ka awa be Afrika sosi aike na chikoroso aike dimatere chala tenye chingbene ye nje use nandambu awe awe kotosoka aike na kbaliki singame tenye chi oko jiji singachi orancho si aike na chikoronika aike na ambeni kete kbali si amulegi pepe na awa be Afrika suye aike na mpaika chitene ala iri ase watala sosi aike na chi be Afrika wala na kotoro wandi gana mbagi ala ikena akpali tisa ala iso ayina tene retre wala depo nandoti ndokwati orange money tene ti kbaliti singa si ala dema mingi na azu sosi ake bando nandoti a jiji singa sosi tene agwe a sara si kbali so alingbi kai iyo si amulege na wabe Afrika sosi ake nambayika titene ala lingbi titene ala iri ase watala sosi ake na yati be Afrika atana kodro wande kbali so ane mingi nandoti ala sosi ake deabuze wala la sosi ake sara transfer ti orange money tene ti nandebe so ala ke wara legi pepe ti sara a transaction sara si ake mbende so agana vundu mingi ina bechala si ala ke dema ekiri singila mingi na ita kwa so fadi ya mungu itala si yala duchi la tere cha fonono chala fadeye ke chingi ande tere na achi ambe na inga sosi ya ke gande iki singila mingi na la elvye kama ni akira mbage chala ka
0: singila mingi na la na tenetia sango sokwe ala muna ye kwa singa tour de region tibiko ta chila so a unzi awe iwa atereke kereke tenetia mbe na sango na yata mbe na gbata

azoti na loba yambrubri na mbage mba ikiala ya mai pendra mingi nitenezoni na kui nala oo hiki na mbage tala kane acha mozoko nila mai bename tala anko ofani soba atonga na yaso langunia limbi wa mbunga limbi tenche kwa singa lasu na bia afrika nda weso imbala kwa na mbage tindwa akso buka batangafu imani njonewa Tite nambe na se walondo na mbage chako dombage na mbage atene ake dima ke indo sape ala ke zoti buka batangafu akite kite kodona yani fali fanala ni epi vwala pika singa nyande o ipamba ina lege nisi Ndembeso igoti wa mama kuzina notable tilo

0: La sona be Africa kwa singa nito sui kina mère Madeleine nanga singa ibarala o mamo.
1: Nasi bara mingi, nipandi bara la mingi.
0: Singila mingi, ala tiki na ndote neti si okaji sola.
1: Liti kima ndoni la.
0: Ah, nye la moke.
1: Liti famili kandisa kete ndoni. Parapor na, eso ti Robert solani lo tene so antier nandi. Donga na ti sola kuhunda, ndi bana mingi si buka ge. Ake ten tene ti tene ya afa. Comment tu si kodroso atonda a mai a silasu tonso mbisi tente nandoni na ki nandoni nandoso Robert Matene akadi ala londo na na kuki ti amuju pora mwa la taga esare ala lege ako na sior kadi sior kadi fadeso a iri na tene buanden or ando kodroni so ake ababati so si bon ala sara sara kwa ti keke ala siye keke ala sara a kusho so fade so la ake fote me ando so ake chaise long so ake sara ake iri na inga ti kodra tene ngende iti na chaise la la diti sara comme ça la sara eso ni na moment su kadiaga installé wa si azuti siengo keke ni alaga na moment su amuju pora da unda ala tele ala kodroniso akesio par rapport na kusala ni sala sara su si ala kaza tele sio na pekoni manoeuvre kadiakira gachilo na pekoni azana tele manoeuvre kadi asara si amlenga dichi encore di na sieur kadiga tele ake buandin a changé iriniso si a luna kodro ti sieur kadiniso mbet kojo makonjini ake mbeta oro si na pekona wa ya lokalo kuya we si koli ti umba tindi so irichilo ake mparu toma agati muni
0: donye so
1: pekoni tonga na loko dape mlenge chulo agamu
0: ni la mamo Madeleine
1: mlenge chulo ni agaku ya wesi ngambe chulo agamu achulo wake na ndoni mena yati mbeti ni na yati mbeni mbeti cha mungu poro sara sara na hili archive so angwa na hili tisi ya kazi asara si nini kete kwa liya kidasu tonga na mbilo na baka mfumbika na viraj nige atene me ake kandu yime tonga na yesi ma hili chala dape a zoti projet tenal atene ba kodroniso na anima irichi buande mape ti eclaircir dati sieur kadi na manoeuvre kadi a egi tonso zoti manoeuvre kadi ala changé na marata la tene bogbafio mbi apprécie mlenge so Robert loko kete mlenge
0: singila mingi.
1: Tena ala tu di kota zonio me.
0: Singila.
1: Fatanta chi kodro me. Na lege chi buka gendi maye sosi. Ala komase na mpagi chungu na adha baka gana ni shika. Kama kota. Amu lege chi kabosi. Ala gana ni soa zuna ke. Ake fan. Taki. Iswa chi kodro ni alundo tone sa. Mai tone sa. Uji tone ni. Na chi liti tena ala.
0: Singila mingi nala. Mama Madeleine sosi. Ala gala osoyani torso. La sosu inga. Tene mbu mbu nando. Tene chi sioka di. Epi na irini so agbi. Ensuite enzo la cuina là-haut.
1: Merci,
0: ah, c'est là.

ma son nan de beso on a ya tia kartenik bani mi ga so masion ici la son nan de beso ida so zo kwa ti galo ki turugu ni la pe e on ton ga so wa ti goti mande ti ga turugu a ki ngon no so ga so masion ay ay ay ayo wangwa kwa nne gbata ti bongi ga kwe kembiri so bongi namba ge ti kete kodro kasi aye ni akeda gona misyon kwa igati gawa so agi sumasyon.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Et notre accession à l'indépendance.
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Et Afrique.
6: Ibarazo kwa sheke ma dafonono ndeke luka laswa ike utaka pati kwa singa mba ichibe Afrika si dapecha laso biri inale iba tunga na nyesi a ralimo abagigi na IOF mbrimbri na ubongishari si laso nachi utaka pati kwa singa ni inale ikeba tunga na elani si ralimo su abagigi mbrimbri na kodro komandati uam ngana a rekrutumo susi abagigi mbrimbri rekrutumo volontaire kujuti tenaga rekrutumo forse.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Et Afrique.
6: Kutara zapie mimbili, soki ginda chaye na sinda giti bongi asigiawe, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mone samboli fis mbibara wa mango da fonono ndeke luka.
6: Kujo tite ni iba, yesu wa hiri ni recrutement volontaire. Ala lingu tite na wa mango da fonono ndeke luka. Ara li umo, habala ni gigitwane, mburi mburi na koro komandati uam, chiguti mumaboko na koro city franzi.
7: Mbi muna la singila, uam biani ake oko, ti mbeni prefecture, ti kodro, ti su mbi tentene mingi nandu. E nango iso usebira ti gigi mobimba a bagigi ake peni kumanda so eritilo ake pelisie la si ake bando nando ti e prefecture ti wam e ake lubiani lalo ke sara kwe ti tene wam tongaso alinga na ya ti usebira ti gigi mobimba alina ti birani tone. Na kwa singa so milundu fade ti tenten andoni mbiegwe fade ti tene atene ba. Uungo ti aturugu. So molimbi ti wara na ubangishari. Para nagbata ti bangi wara na akompanyi ti bria, ti berbira ti. Nga na atangati akotro ti yesu kwe. Uungo ni kwe fade alimbi saki oko nandoni mbango use. E nango iso use bira ti gigimo bimba atondani awe. Ake kumanda so ilu pelisye, agande ti sara kwe ti bato onenye si ni peti mu azo so angwana ngangu ti tersi ala kwe, ti tene alanga kwe a bato onenye si afa. Kusala ti turugu na ala, tonga so alimbi ti tene amu maboko na la franzi na ti usebira ti gimu bimbaso lulundu ti tingo na yani. E kusala ni abagigi na lango balota, tinde ti kukurungu sa kioko ngbangbungumba ya nandoni balo osho. Ya pokoti tingoti la franzi na yati kapati usebira ti gigi mobimba.
6: Nga rekrutumo abalani gigi kujunia ke rekrutumo volontaire kujoti tene aga rekrutumo forse. Me nguti nye lani la zuwa lingu ti wara si lingu ti rekrute lo.
7: E singila titene amu mozu tine moga turugu nango iniso bia ni zasi ngu timwalimi ngu baloko nangumbaya jusqu'à nangu ngu baluse nandoni oku 19 à 25 ans. Eto ngu timwalundu na ngu baloko na ngumbaya bia sina baluse nandoni mongba nangangu timo mongba maseka amu motiti na gufa kusala tia turugu na mu ibato nye si mopti gwe timu maboko na la Franzi
6: nga nambiki nyela ake na gunda ti yiswa iri ni recrutement volontaire nga na recrutement forcé.
7: Mbe muna la singila yiswa mungiwa tine a raison ni andani yake mingi andani yake mingi oinga kozo titine use bira ti gigi mobimba abagigi kozo bira ti gigi mobimba abafade gigi e a molenge ti ubangishari tingo inyiso ala kwe ako kapa na ati kozo bira ti gigi mobimba eto na birani ya unja we moba ala kiri na kodro inango iso ala sina kodro moba babatiala ala ke yuwa bongo ti turugu ala ke tambula na ati kodro e mem a administrator tingo inyiso ake kwe ala kbengo amwala na nengo ni e tonga na masika abaye ni tonga so moba ake pika betiala inango iso use bira ti gigi mobimba atonda nisi atombi la ti tine zuwa la ye ti ga ti gwe na kusala ti turugu moke ba mbeni ake lundu na betiala tonga so volontairement ti tene ala gwe asara kwa ti turugu gbanga ti so atene so si asigi na yanga tia ancien combattant sou façon soit la comporter en tertiaire là a pika betiara et alanga ko aiti saraye tonga sou mbeni a raisonni a ke sou moba ambeni yetela ke dape et ala ke wara a wara pasati wara kusala ti sarape et na bangondo tiala ala ke tonga na ala sara kusala ti turugwawe inga pe na pokoni ala ke wara yiso ira na pension même si ala wara kui mais inga pe pension ti kwa tiala sou ake muni a difani na ase watiala si ala limiti tene a banganzoni mbeni rezoni ake sou mwenga giri zovoko apeti luti na devanti munjuti tentene na alape mais ala sou agwe na bira si atiri bira wara kamba anye tongasu ala ke na mbetu tia munju ape ina bango yu tongasu ala nga kwe komu ngo ini alinja we ake nga ukazi tene ala nga kwe agwe tongasu le tia la piti zi e na kiringo tia la ala piti luti usi na devanti ya munju ti tentene na ala Amenga a raisonni a que so nango iso administration coloniale a que sara kusala tiala a mbenia turugu a milicienzo ala sara pasi ala sara sana na a babana mama tiala e a que iso a pika betiala mais comme a tombila ne zoala itiga turugu ala kwea tene ani kwe ani guti sara kusala ti turugu ingape ton ani kiri azo ton ana milicienzo a petit tene aga abubani encore ape mbeninga moba kusala ti turugu moke bazu nyaka yu bongo pendre e yu poto ti lolo yu akamba ti lo lo ke tambula e lo ke on le ti azo kwe na ndo ti lo e zo kwe amasika a ye bien ti yu bongo ton ana turugu e tambula na babayi ala bayi ni toso a ke pika betiala e asara si ndara ti gango turugu asara la
6: Mayine agwa galani o recrutement forcé tungananyo.
7: So a recrutement volontaire la. E a raison ni so bino de fangoni a ke ayi so a pika beti amasika. So ngutia la londo na tiso mifafa degi e baloko na ngumba yangi ya sema baguze na uku. E ala la londo na beti la tigo ti sara kusala ti turugu. E legi oko ambeni ya ala so a ke sara kusala ti da. Wala a cuisinier, wala a lavadeur. So aksara kwa antitia munju swa langba na nganguti tertia la kwe akingango ititi na ala nga kwe agwe a sara kusala a yedati ga turugu me recrutement forcé ni akesuwa forcé akesu si moyape me akibumu na nganguti tene mogwe magume sara kusala ti turugu eni a sara na ngangu a sara ngangu na tertia zo mingi na mbrimbi na batati bosangwa na mbegeti bukanga na batangafu amwazo na ngangu me na ndwala si akemu azoni mokeba akia turugu so ala hegona cha baka na cha kete kodro si ala sara yesu ara tene rafle e tonati rafle ni ala wara monto na sambolisu mokono na nyamati tete mo pendre moke masika beni kubela kan tete mo ape amumo na ngangu titene mogwe mosara kusala ti turugu komo ya pesi mo onde terimogi amu moti se mogusara ni bangati so awunda na komanda atenemmo komanda so momu azu na eti circonscription so moke na komandi na ndoni zasi momu azu ni alimbi na ni tonga so metonga na wungo te so ayeda ti gaturugu atina gbeni ake obligiti na mo azu ni faso na ngangu ti tene a compléter na ni ti tene a inga na u alimbi na wungo ti so si awunda ti tene chaque circonscription a dati muni donc ala ke sara rafle ala ke mwazo ni nangangu so angba masika si azana ndoti azoni elegi oko ala he gwe na dati akanga ina dati kanga ka mokwara ala so angbanga masika so ngutia la lingi nangu so singilundu fariti fangoni ndusu biani ake munga ala nangangu titene ala doko ati kanga niso akanga ala ndani ala gwe amungu mbe timu maboko na la franji elegioko ala hegona chake kete akodro si ala kegunda na makunji titene ala mu ireti amasika so akena yati kodro chala wala na yati vakatela e tona mu ireti ala we ngonya limbe we ala ga aga mwazo ni na ngangu titene asara si wungo tiazu alingi ti ma na nduzu tonga so ala pititene amu maboko na la France.
6: Singila mingi kotara za vimbembele utaka pati kwa singa mba iti Beafrika ti ngasua unzi ya we e kukapa nala vikekereke na wako ngungasu tiba uungo ti a turugu solanisi kodro komandati uam amu na la France libre ngatunga na yesala mandaye kujotite na azala na acha unite chala ndindi.

0: Sako, sako, ala pika sako yonbuke, singila mingi kopa yonbo, awa, mwebya tipi wa yanchi poko mga yane, mbembi ya dine usia, nila non?
1: Nila jipi komi gali, mwebya ndia mga yinan.
0: Wala, yi profite usi bara Leslie, Ocean, sosi loko manga yambage ti kwe tenu, shoton, solo te londwe, kwa singa so mingi, iba anga junction, la kwa tenu loko na bage ti, na sese ti malika, to solo komande ki loko usi, iba anga menske sosi ake mayi na sese ti bozum, iba razo, ala ki bani tosi baranga, wala Sharon, sosi Florida, loko loko manga, kwa singa so mingi ilotenindwe kwa singa so mingi ibanga zwa sayo loko loko manga ina mingi na sese ti Dakar na Senegal kato so ibarala wala gire miyami indi tongambe pasada ima mingombi okwa siyanga iya batanga chigenti andu dafonde kiluka.